semanten Sutresno Putuyu atur giaran ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Putoyo eti tansoyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.